Juan Jonal naklat salish tibelakwa. Juan Jonal naktial chenake. Juan Jonal naktial ik. Juan Jonal amaos hermano nakatsam. Pero total yo kachikwa. Piornak marisha puti ikriken rah guinael. Pero ton katnuhakshma. Kamara tindi kakwa Dios. Di Dios nkosh us. Udnash koho kachol. Unkosh umbisi. Pero sila o kwan kanale nakatauro ratin ni kagwa. Pero na balik ko yung kliish ko na kwan naknarabi ratin di Diyos aruna siya paano? Ay Diyos, ko chan chan nakmarela in joke mjebal mehoring ka atik din siya. Marecha anish jokre aru jokish manungkil maho na jokre. Sino ke li Diyos na kosra chan nakatrali kagwa narakmanak li Diyos naklaat tatiko ba sila chuam Uta chik chi ubeh sa ik angheli kakwa li ka Dios. Hanain na rakli kakwa. Hukanak na siya, nakutun, barkwan li na ruchini li santil musika. Uchi li barkwan na ruchini li santil musika. Rahok, tulanil, kuyuk, amang us hermanos. Uchin, kumana siya sa Galata 5.22. Nakutun, li barkwan na ruchini li santil musika sa siya amlah pabanil. Pero sing yo kosh yo minkel chi khonel dan narah na che tok makhin ko ok chuching hermanos y hermanas raten di kakwa akwal chinos na koratina kaw na koratina pero haban tento na klao ak uli ka kusbal chan chan khonak li chukwa bek na ulak li khonan na kusep chi kawlis ko kal porque narah na uste kwan kamana shpang kay li ka chukwa di kwan sa chosha Gosh osrik eli ratin narah naklao usako tikako sa likapapan. Porque li Dios ng kosra mis amaos sirma. Okan, anay ratin ni kakwa Dios di chokish mangkiler. Kual papay ating hermano pero lain ng aninaw chang karukwangkat. Lahat sili rish lahat yuang. Lahat ng kanaw chang kakwek at chang karukwangkat sa lapapan. Marin chal chokachish malaking kilep la hermano. Maren chalat tokach bankis angeli dios ut ngat elaran gat oks banukili arun ka kwachikla gat oks rankiruli mausla naka chik chikalak gat chik chisko naka chik chikuinko hay dios serban ma ko ma balaki hage asik akli dios li dios no kosra to nas keli ka lakat yu am lakat musikipal porque narah nakla ota tiko lakat yu am Lahat sirish lahat yuam. Auna kayong atatiri likakwa. Di Diyos haan nakalok. Ninti akwe por eksperyensya, ikarun na paan di Diyos sa ninti ama hermano. Ongke chang kirukunak lihos ka ikweng, di Diyos na umbesi na unalis kaos. Ongke hos ka kwilobal likakwa na shal. Ongke chang kirulikweng, ah ishk likweng, umalakli ishk, unes kwilkub nulak chiro. Pero sinak ashti sirip chitsakarik ni Diyos. Di Dios nag-a-chachiro at irma. Haan kakwi na klaat tasik chan siya lacho. Pero laat kakwi kacharo kwagat kire li kakwa at silikonalay. Tohanin ni konala si akwi di Dios narak na klaat asyo to lamat chino ut at yus es kakali kakwa. Kire si li kakwa Dios na kakwi ang nakalok kakwi ang nakobrisin relatywa. Silikonalay. Hanayin ratin ni kakwa ni ka Dios. Di chokin shikambal, chokagwe u chokay sa kong komunil. Chokay rej kunil misama us hermanos laish li chabil habine. Reli, emisora, terio, felicidad, ama us hermanos. Panchos terio kakanglebal, naklitios na sililok lakanglebal ay rej kambal. Ratin ni kakwa, toh salahong kaplan. Katsamak reli Dios, pats akwi ba reli kakwa? Astisya akwi, bana rekonsili churu li Dios. Jere le kakwa Dios si hunil la paltil. No importa chan kerun kataliman, pero maakam chik sa batsul kanghel li Dios. Shukwaru le kakwa ating hermano y hermana. Li Dios sing ang anagulak chiru naklaat chokat chish palakinkil lagip, chokat chish chikos langkil, nakmahun na ilo kakwe. Li Dios kwan rilo pal jalakba. At amak re le kakwa, padre, lokanibil na kabal si hunil katinima kwa Dios. Anay la santil atin di chokin chishkambal rehep la tenemit kakwa. Nasaho silinchol, Dios mio, chishkambal. Mankil leer la santil atin

La acha to sob tisin kreha bat kakwa. Lahat ng kanaw siya kuno ng kataliman siya ku. Kakwinits ama siya ku Diyos. Marikwan siya kasalikon na lain. Jokep siya spatsal. Skoy pa sa chpali siya makep siya ku atin Diyos. Marikwan siya spatsal kakwa. Bangkili siya rekonsilio siya ku. Siya kuyep siya sa chep siya makep atin Diyos. Ako brisili siya nalibep. Ako brisili siya kausyep. Ning kanabep sa ku kat kakwa. Lachetang aning krehep Dios mio chisik chiubek salak angel. Ing ata syak kakwa Jesus. Teskam chibatsul. Marecho kesh kabal chibatsul la santil atin la lokal. Kamang kakwa. Kuya pishma. Salikona la in datin Dios. Lachetang aning krehep la kwa lalak ahon. Lichokep siya bing salikokchin kain. Malakchiru likona la in at kakwa. Lachet ilokep re. Ulachet kutukli siya lalil chiruhep. La santil atin atin Dios no koskos ut nga kotseku parkwa li os la kabano ut parkwa ling kaos tento takakanap si manungkin. Madyo siya kwe rikin si kunel si metsew lilok lah ang kalibalain na siyal si ay si kambal lilok lah atin chokrep la kwa lak ahol. Renak tak okulak li chokolep lahat ni kanaw charo kwan kem marikwan chal kakwa. Joket si pleting kiri ba sa lishkong kaplal, pero sa lihona la in kakwa, la atchat ising chikunil, litsakak kausyek, litjibah na lep, ang el nombre de Jesus, mancho siya kakwe, nasa sa kachol, chishkambal, lilok la atinain. La atchat ka na krikinep la tinamit, ang el nombre de Jesus, mancho siya kakwe at kakwa. Aleluya. Usmisama usimanos, sanain, lilok la atin ni Maler, Amados hermanos, marco en las camlas que ángel chirule cacua. Mi hermano Pablo, Pau, nagulak chisash chol, kamal di atin ay intok sa lahong kaplas. Aman, machako, porque hain ratin cacua Dios. Dios siya sotisin cacue, ut sirish lahat yuam. Si Dios na iskelek at yuam, di kamusikibal, sa hunak chilikonal, choko kuchik chikakuken, chulakakuken, chakulan ningkil, dikin ratin ni kakwa Dios. Amen.

0: 2 de la madrugada. 33 minutos.
1: Nagtako ke liko kal uskut pal chire chandu likwang sa tikilal ut nakshaning kang inka tashkanap shpanin kil. Proverbios 22:6. Chiru lipo ay in Oktubre, shkutan kile liko kal barki na kakak sa ishole. Eb liko kal ahum kamatan shpanin ni mahkwal Dios hanep hun kosop tesinki na nashk eli kakwa. Waganak lipog disibalati nashk sa ishole liko kal.